Uluku tunga surong migit di Sunday Request Show na tingo yaku sanateri kutu sang naktaw yung mayuni tu sang nakataro yak tiluta o kaktiyo yung atobi utak Ulumina tingo yaw raktok sanateri utupil 4, 2026. Ulumitu sang nakatang nakpugu o kara yuni ni pilok si mayuni ikiakivik kudlo tuksirak tuni tu sang nakusukataro yang nakpugutok

kuyan namik tu sang nak katigi yun nasa kasingat tu sang nak tau yung maguro yak tunit ikiakivik kulo o kara yun iglo kanuingit tu inagot tapinaswa ko siyukan nilak tumit utilagibugot